Serigne Touba masna tomb ñent tomb yu jakarlo da di ne ben tomb moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal.

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi gannaaw buñu leen ziyara di leen balu aq di leen bal aq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ñu nekk di leen dol leen ndokkeel ci at mu bees mi nga xam ne mooy atum gàddaay gi te atum julit yi mu teru bañam ci ay fan di ñaan yàlla mu def ko atum barke def ko atum jaamu yàlla yu ñu nangu te soob ñu ci aw yoonam. Xam nañ ne saa bu ñu duggee ci weer woowu di weeru muharram julit yépp ñi ngi fàttaliku xew-xew bu tedd bi nga xam ne xewoon na ci lislaam taam ci jeexit juray lool muy gàddaay ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jugee Makka dem Madina ngir sàmm diineem ngir aar pas-pasam. Gannaaw bu mu nekkee Makka fukki at ak juróom ñett wala fukki at ak ñett di woo Quraysh ak waa Quraysh ci ñu dugg ci diine yàlla ju sell ji nga xam ne moom la yàlla ne moom rek mooy diine, waaye ñu daal di bañ woote boobee yemuñ ca bañ ko, waaye képp ku ko jublu sax ñu mbugal la mbugal mu metti daggoonte ak yow ba nga xamee ne nag mbir yi mel na noonu te yàgg na tar lool pexe mu nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ca lu nekk mu def ko, waaye rek waa Makka ñoom won ko gannaaw won gannaaw képp koo xam ne ànd nga ak moom ba mbir ya demee ba tar nag ba jéggi dayo la ko suñu borom tabaraka wa taala digal mu génn Makka nag dem Madinatul Munawwara ñu daan ko wax Yasrib ca boobee la jamono ngir ñoom ñooñu moom yàlla ubbi na seeni xel ubbi na seeni xol ñu teeru ko teral ko nangul ko la muy woote mu dem foofee taxawal fa diine ji nga xam ne wala dawla bi nga xam ne état bi njëkk ci lislaam lislaam moom ko di ko àtte julit yi di fa dund seen diine di fa dund seen pas-pas ci ak liberté bu mat sëkk foofa rek la amee foofa la njëkk a xewee. Ngir xam xew-xew boobu am gum am solo ak jeexital gum jeexital ci dundu julit yi moo tax julit yi bi ñu demee bay tànn fu ñuy tàmbulee seen taarix fu ñuy tàmbulee wàññi seen i taarix ñu tànn xew-xew boobu ngir màgg gu màgg nañ ci tàmbulee seen i wàññi ñuy wax naan nangam xew na jëkk gàddaay ga ci nangami at wala nangam xew na gannaaw gàddaay ga ci nangami at. Julit yi tànn ko te am na yeneen yu ñu mënoon a tànn wala bañ koy tànn sax am na yeneen yu ñu tuddoon ñu ne nañ jël judd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nañ jël gàddaay gi wala lu ne wax nañ ko, waaye ñu ne daal gàddaay gi daal ñëw Makka jugee Makka dem Madina mooy xew-xew bi nga xam ne ni mu jeexitalee ci lislaam ak li ci lislaam jëlee ci ay ndam amu ko ci beneen xew-xew ñu jël ko nag daal di koy def muy seen wàññikaay boo xam ne ci la ñuy wàññee seeni at muy lu am solo loo xam ne nag saa bu dikkee wërta jàll noonu rek ñu bàyyi ko mu jàll mel ni dara xewut ndax loolu day tax ñu jàpp ne loolu amul solo te am solo gum am solo moo tax ñu jàppoon ko ba tax na julit yi war koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ci seen i xew-xew war koy jëfandikoo bu baax a baax ci seen i dat ndax lu am solo la ndax nit ki lim moom mooy gën ci moom muy jëggaani leneen loo xam ne moomu ko te gis nañ booba ba léegi mag ñu baax ñu fi jaaroon ñëpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci Cheikhul Khadim mu mujj mii ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dat boobu ngay jëfandikoo dat boobu ngay jëflante ak ñeneen ñi ngay jëflanteel néewaan nga gis seen i leetar wala seen i jëflante ak keneen ñu bind leneen lu dul dat boobu kon loolu wane na am solo gum am solo lool ñu war koy fàttali saa bu ñëwee ndax nit ñi delloo ci seen bopp dellowaat ci seeni dat xam ne seen mbirum bopp la leneen luñ mën a jëlit ki fi keneen la suñ ko munta bàyyiit ñu di ko boole ak dat boobu di ko wàññiwale. Gàddaay gi nag xissa bu gudd la bu bari ay ruq la waaye waxtaan yu mel nii day mel ni loolu du ci da ciy tuuti du ci xaj moo tax lu bari ci xissa yooyu ku ci bëgg a am lu gën a leer wala lu gën a yaatu nga dellu ci téere yi siira yi ak téere yi taarix yi nga xam ne ña nga koy tàqale bu baax a baax rawati na Cheikhul Khadim mi nga xam ne lépp lu laal yonente bi rek kenn du ko ci ëppule wax na ci lu baree bare bari boo demee ci téere yim taalif ci Jazbul Quloub Mawahibu Nafi Saadatul Muridin lu baree bari ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko foofa détaillé na ko détail yoo xam ne ku ci dellu da nga ci xam lu gën a bari mooy loo xam ne nag saa bu dikkee ñu war caa dellu waaye dellu win wi dañ koy def ibra jël ci ay durus jël ci ay bind yuñ mëna jariño ci suñu dunduk aduna ak suñu dunduk alakhirah ndax loolu la tarikh di jariñ ak sira li ñuy jariñ moy delu wat ci ngeen mëna ca jëlé luñ mëna tabaxé tay waye luñ mëna défaré ëlëk loolu rek lay jariñ inna fi zalika la ibratan li ulil absar li ulil albab gis nañ ko ci alquran lu bari muy wax né yi passé nañ ci jangat ngir mëna défar suñu tay laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab kessa yima lay netti ci alquran netti wu mulako rek ngir nga deg ko waye dama bëgg nga ci jariñu di ci jël lo xamne dang ko mëna défaré sa aduna ak sa alakhirah bu lay gaday nak durus yi ci mëna jëlé wala bind yi ci mëna jëlé bari na lol waye yi ci gëna am solo rek ba ci jitu moy dulit bi xamé ci ne ndeke ar sa diiné wattu ko ba mu ñong dara bañ ko yaq mo gëna yey ci yow leneen luddul mom même ar sa bakan ar sa alal ar sam rew limi reey ar sa diine ko gëna reey ndax loolu yoy yeb bo ñaké sa diine da ngay ñak yoy yeb waye bo amé sa diine da ngay amalé yoy yeb loolu tax suñu borom faratal jihad moy li nga xamné ci lañ mayé julit bi mu mëna faat bakkanam ngir ar diinem li takkono kalimatullah iyal ulya ni bakkan foré waye man nga digël nañ la nga faat sa bakkan ngir ar sa diine fu mu nara yaqko fu mu nara ñaka ñongé da ngay jaay sa bakkan ngir jënde ko sa diine kon ar sa bakkan ar sa diine ar sa paspas nek do lu reey lool lu am solo lool lool la cey misal moy sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhum dal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi bañuy joggé makka bayyi nañ fa lu bari seenum rew bayyi fa seen alal bayyi fa seen bok bayyi fa seen lepp ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bam gadaye joggé makka dafa wëlbeutiku jakkar ak makka ne ko yaay dëkk bima gëna bëgg ci aduna sa ñoon ñi day buñ ma génné wuton duma la génn mukk lolu woné na bëgg gum ko bëgg woné na targum tar ci mom waye diiné mo ko gënal mu jaay diiné mu jaay bakanam jaay alalam jaay rewum ngir sammu diinem kon lolu lamay tektale moy ab julit fepp fu nek wo xamne diinem dafa yaqko war na fa jog diiné war na ko gënal alal diiné war na ko gënal am rewum diiné war na ko gënal lepp lo xamne lu nit di am ci aduna la nako ko diiné diinem jaral benen ba ci dess moy ci gaday gi man nañ cey jëlé ne ab julit dafa wara nek ko xamne al akhzu bil asbab wa tawakkul ala allah julit day wek kabakilu ci yalla waye day jëfëndiko sabab yi nga xamne sunu borom ko tek ci kaw suuf ngir ñu mën ko jëfëndiko ngir am li ñu bëgg lepp luy xol ñing koy sakku ci aduna amna ay sunna amna ay sabab yu yalla tek ci kaw suuf ñu mën ko jëfëndiko ngir am lañu bëgg lolu misal mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam limi mag ak limi don xaritu boromam bam bëgge gaday waxut ne rek yalla dana ma defal nangam dana ma mussel ci yefeur yi dana ma mussel nangam waye dafa jog jël matuway yépp yim wara jël lepp lu mu wara jël ci matuway mu jël ko ngir muccu ci yefeur yi dalé ci bami départ mu wax sayyidina ali mu fanan ci lal bam fa fananon melni ma nga fa sango mbaj mam don sango yefeur yi defena ma nga ci kaw lal ba te fekk genn bu yag bokku na ci bam démé ba ci yoon wa mu wut ku koy tektal yoon wa bokku na ci bam démé ba ci yoon wa mu wut sam bo xamne bu ñëndo dox bu ngone mu jaarale jur gi ci sen tank ya ngir buñ leen di top ñu bañ leena xam bokku na ci bañ démé ba yefeur yi bëgg leena dab ñu dugg ci am khunti al ghar waaw ñu dugg ci khunti ma huwa huwa zu tasatturi ma'a al atiq al akbar fi al ghar mar'a nadhri wa ma ra'u min arim ba bañ démé bañ bëgg leena dab ñu dugg ci khunti ba mok sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ngir laqatu yefeur yi ba yefeur yi ñewé yalla def lam def ba jotuñu leena gis waye lu lepp lamay tekki rek moy jël na matuway yi mu wara jël ngir mucc ci ñoom waxul na rek yalla andana ak man waxul na rek yalla dana ma dimbulé waye dafa def lam wara def nopi doora nak baye bopam ak yalla ab julit nak loolu la wara jàngé ci lepp lu mu jullu na def lam man ci katanam sabab yépp mu jël ko nak la ca dess nga xamné moy sotal bu baye ko yalla ñu ngi ni bu taw bi ñewé day taw ñu fa suñu jiwu dem jiko diko bay diko topoto ba gob jot bu ko defé ñu doora mëna gob kon ko lool ku ko def sa jaan wacc na cheikh khadim rabbil ta'ala anhu wax na ko ci ay beuy yu bari wa alam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la takusa itlafi asbuka min tawakkulin an la tara mujire rizqika siwa rabbil wara fa zahiran takassab imtisala wa batinan istaslim ittikala lool lepp moy nga wakilu ci yalla waye moy nga jël sabab yep lu jëfëndiko ko ba nga xamne li nga man yow def nga ko la nga mënul nak bayyo ko sul bon tawara ko taala mu defal lako kon yoy bind la yo xamne xeyna mënul na upp lool waye waxtu yu jotna ñu ñagge ci gaday gi bindu yoyu ak yeneen bindu yu bari yo xamne insha Allah aljuma yi di ñew da nañ ko gëna mëna tekkalé bañ mën ci jarriñu ci suñu diiné mën ci jarriñu ci suñu al-akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

na touray bolé ak bari jalaré and ak guddou tank le mbeur di loré ya fi demen ko nak rek ko nga fekk serigne touba ne len na ko nga ya bari ay ndam ci borom da war ya bari ay ndam ci borom da war ya bari ay ndam ci musafa ci do sa bay ma bari ay ndam te bari ay jalaré ya dama borom gega romu touré ya yema dominant damaraba ya rafa damarata mutalifa damarwala mutalifa share fil madinatil nawara

akbar wama taale say dom tabanti bamba samba ya ko sam ko am fappa bi yom ba fa rasulullah itko sintu ba dam wallah sid borom gawan fappa bi yom ba fa rasulullah itko sintu ba dam wallah selong lu ngangen ci wal yalla sid borom gawan selong lu ngangen ci wal yalla fes ga paras santal ci wal yalla sid borom gawan fes ga paras santal ci wal yalla wala faay ta tek ngati marab yo ra faay ta tek ngati marab ngir xamni man nga xawsu man nga xoddu yor murid sent nga sen raaya fo def ni giro ba mi daaya sabar sabar la gay xata fi bagar nar nak nga juk yu tudde ci lim moxtar ya jekay nak ci yor bamba ya sant yon ci yon cheikh bamba lu nek ya ko dekam ci sodan ya nuy masal ya nuy masal sit borom gawar ya nuy masal ya nuy masal

lagn bala rew mi ci anu bekor ya da ya dalle bal wadara ye ni fi bur jirimi ak miskini ak ni bayo ak muslo kadi awla ni am la ya amana kuy amana kuy ndokki wi tax bara ba ci xam ya sanal ndam bayam ba mune fla suklo ba farta ndam ye mune fla goti ba sul sa jefi ya wara sant yalla ali ndam ngir fo taxaw rango ngeneli baba bamba takal na la malaay batil bamba takal na la malaay batil sir borom gawan bamba takal na la malaay batil amul ku koy tekki amul ku koy tekki amul ku koy tekki.

wacina jurna yaram mamantan jay wacina jurna yaram mamantan jay wacina jurna yaram diliman galwan timaram yaram dugam gam lo sagan ba khatam walay wajina ko xamna masam taxawluna li doyna gay baxi waat ko deg wuramuñ balaay tawaramuñ natuy ak ndoka ak bekor bi tawaramuñ natuy ak bekor bi tawaratu bon mari ak dakar bi ilahi tuptu ilahi tuptu ilahi tuptu.

labatimba ke tiatanyane kaulakh ne ban ko tabalon atum na tomba leruga wuji yalla may borom ba nik ban ko tabalon atum

doylo may joy ala saadati ñom la doylo wa fil qasidati shaykh al qadim wa qalbuka ala saadati amwati tabki al aradi alayhim ka samawati abki alayhi wa arju fil bukai khadan rilwana man fi qabu bil alawati way joy leen ma ciar ma sem ma taaya serigne ma samba mbake mol bak mawya joy na jaama wam sadin feexi bamba khaws badon la geey katab yonen bak joy na jaama tam sadin cheikh ibrafal lamp ba leralon adunya okhra joy na di sana jaama an sadin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu si joyna fi sana jay ki am ansajin cheikh modou ndumbe boba tabdu delu si tourna samay rongan ci am sasajin ngir sidi anta mbake mangi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sasajin serigne ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiadia manki aduna mbass je xal nga sangi mbake bawo fi taw bawo fi tiadia manki yelonti yow nga ba fi sam masamba nu di ko roy to di ko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba yelonti yow nga ba fi sam masamba mudinu war te dinu fotal sanba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi cheikh masamba moda de war sar khannam wa kharba kude ti war sa xaar de andang mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar de andang mbolo di dem bambu ak mbor mawulu kude ti war sa xaar de andang mbolo di wa murid yey war ba ak ku ngel yelonte yow nga ba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba fi cheikh masamba siafam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ti may societe bak siafam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba fi cheikh masamba mbake musobe nek nanti terba bañi rawante bacca teggi tour ba te modi entrepreneur metar ba yelonte yow nga ba fi cheikh masamba moda de versalum ba ag tamba yelonte yow nga ba fi cheikh masamba moda de versalum ba ag tamba kude ti war sa xaar ba fa jur bel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wa saña xor dan nañ ko yut ay damba kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaj kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil

bu deg ba ci ak ñu wër barab bo boba ku de ti jangulul khasaay tuba bu deg ba ci ak di wër barab bo boba ku de ti jangulul khasaay tuba bu deg ba ci ak di wër barab bo boba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil ya ni tak juroom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo ja ku kay jite ti fil muharrami ci nitu fan di jog di rom bi deureme yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetana wa ngal ko kamil ba ku je ti lim jukal di may kamil ba bi sab tabas ci teddu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba bi cheikh masamba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba ku deti may dafi yaw sagu fi dati di sang way de ci aynu rahmati ku deti may daif yaw sagu fi dati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam ku de ti def mam cerno mak ak bayam diko ziaré an mu jottey wayam ku de ti def mam cerno mak ak bayam diko ziaré

nakaru lañ ko portalé alarba kérok la bacci mbacké rombu marché castor ñu nuru wér tubab yana commerce murid yana ko mbacké balaysa ki jaan yana ko labbay ka ñol ma jeysa qadir al imam na marhaba ahlan wa salan saykhana masamba kude ti melni jant fi dakar quartier yep waqti jaan yi war yelont yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax niro nak bamba kude ti fab ci bank bi ay junni di dimbele waylaaji te do len janni yelont yalla babi sen masamba wetal na ibrahim lo sant

fapti banki bi ay junni di dimbele wayla ji ta dolen janni yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetal na ibrahim lo santamba kudeti faylo bar ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa keram nya ajab taramba xawma ku ñi xajjo.

daj ko serign dam moma ko wax mo sant won kérok dam kérok la bamba ma sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbeur ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma cha tay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serign dam la binday kamil niyet ko man dam fofu la jange xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kero ba bamba ñu fa darul man man fek na kamilam ba aksi rahman ci momat lañ fa yabal sin baxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kero la cheikh masamba war magam ja mur isa job mu dal di gem magam ja ci momat la bamba way ganaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci dugge yonu tarbiya ak tarxiya ngir tafiya bamba ko tarbiya digeunte ganar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani saqal kawar bole daray maylus ar la khasaay la bole won ba khaylus dara dus kamil ya tayer mon ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif muslim mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamne ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ram fa sam muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darus muslim mbake mbake de la geey di jite kamil badu khaydi dey muslim kalpe wana ko parfor muslim ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bole ay deram di debo la ajal serign malle wa morfal debbo muslim am taq ba cheikh ye taxu ma ngay tabaxal mustafa di nyaaxu musla bir ngendi ba cheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslim wa taba cheikh ye korna mang fa digenté bamba ak mam cierno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière mo muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu dal di jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tej kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mak moy foore ku weddi laaj ko sayxu ku mature abdul karim ture ño doni foore tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahim nyaskhari tam baccay garab gu law lewete meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kerte gudul te neexi doom dañjaama gaangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa darur rahman xarbaax yu rey yoo xam ne doyna kéemaan booba dama woppoon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu téema faatu ci benn kaasu wargalal ma saafara billahi baccay mbeurte mat la kaafara dénk ma ab dénk solal ma saba door bu kore boo xam ne baraay la bu foor alayka ya musa bi taqwa allahi wa adami alqaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi almu'in tatika sulman min alqaybi alayn fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si ak masamba denkon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serign masamba ku weddi jangal marsi ya kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba
kudeti baye bu melni baye ta xamba cheikh mustafa joyna wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gaay beurngal masnay wax ak serigne ba fil abiyat kalam kalam soxna am sutu du fati ba xamatu lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kérok la jox soxna sa sidi bamba ne wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci loko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek nasrar kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba borop inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bourba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rakam sutulo ñu santi bak daru saxal fandamlo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba khatna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba ti gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi siptu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahi ithma daha shaykh mazam bambak fa khal afadi la ala al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal kam فاق الافادي لاعلى الجود والكرم مصمبا بك كثيرا ولكم فاق الافادي لاعلى الجود والكرم مصمبا بك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفز ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين

0: yore dara de nga xamne do nga ngi jariñu subhana nañ japp nañu jariñu nañ ci nañ rafet ndior ci ne serigne dara bi lam fu jey da ko dugulat ci dara bi te bo wañu dañ jariñu man na am fay ne ci quran wala fay ne ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu meuna yor dara ci wallahu ta'ala a'lam.
1: La ca topp mooy am na yoo xam ni ay cosaan la ci ci yoon ni te mooy fonk jaamu yàlla loolu ci ay cosaan la. Suñ boo gisee yitam ji gënoon a rëy mooy tabax jumaay Touba jii. Gis ngeen Cheikh Mouhamadou Moustapha mooy kii bi fi suñ bi jugee yitam yépp da koo def ci jumaa ji taxaw ca la nekk ba niñ ko noppee gis Cheikh Mouhamadou Fadil moo ngi nekk ci ba niñ sottee. Kon jaamu yàlla ak fonk ko loolu mooy cosaan la ci yoon wi. Bokk na ci leneen loo xam ni cosaan la ci yoon wi nga xam ne murid bu ne war na koo yittewoo ngir ab doxam gën a jag mooy sellal. Cheikh Mouhamadou Lam Diop dagana dafa wax ne boo ma doon laaj lan mooy lan la sëñ bi woote jëm ci lan la sëñ bi doon woote jëm dama lay wax ne mooy sellal rek sellal. Looy def yàlla rek tax say wax yàlla kese tax looy jëf yàlla kese tax nooy mérite yàlla rek tax. Ñetteel bi mooy loo xam ne cosaan la ci yoon wi mooy dëddu àdduna. Àdduna sëñ Touba daraa wax ne ku bëgg ak si si man da ngay jéggi àdduna doog ma mbir. Kon loolu mën nañ jàpp ne cosaan la ak woyof itam. Murid ku ne xam ne du rëy murid yi ba léegi sax am na lu des ci ñoom ci ak woyof te mooy murid yépp marché nañ gerte ci waxtu bu ne sippi seen daraja toog ci suuf. Murid day woyof du gis dara ci boppam. Suñ Touba dara wax ne sikki si gën a rëy ci sikki yi mooy gis ne yow gën nga kenn wa ru'yatul fadli ala gayrika ya axi min aqbaxil uyubi fadriya. Juróomeel bi mooy fàgg lu lew liggéey ci murid la bokk ci cosaani murid la bokk itam ci principe yi ak murid ci la bokk moo di suñ daa wax ne wajtahidu fi talabi alxalaali fa huwa almuqaribu li dil jalaali. Digle na ko ba tey wax na ci lu bare bare bare boo fàggoo ba am lu lew it nga di ci joxe te yàlla tax joxe ci ak murid la bokk ci cosaani ak murid la bokk. Bokk na ci liñ gën a ràññee murid yi sax ci jamono ji boo gisee liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la murid yi di liggéey ci jamono sëñ ba ba léegi fonk bu murid yi fonk joxe ak jëmbat bi ñu jëmbat ci seen xol dégg nga maanaam joxe boobu fonk boobu ak déggeeti bëgg àlla ci seen xol loolu moo leen ko jural liggéey yu mag yi ñu ci jëndam yi ñu ci liggéey yëpp. Xidma itam ci murid la bokk ci usool yi murid la bokk ci principe ak murid la bokk. Xidma mooy loo mën a defal nit rek man ko koo jariñ nga def ko te yàlla rek rek rek tax doo ci wut ak fay doo ci wut ak cant doo wut ku ko xam doo bàyyi xel sax ku ko gis. Xidma boobu yi principe bu rëy la ci ak murid loolu man nga ko defal sa sëriñ comme nii ngeen def ni ci day rëy nga xam ne ñu ci bari dañ koy dañ ci liggéeyal sëriñ si waaye man nga koo defal itam say wayjur comme man nga koo defal sa mbokki taalibe waaye man nga ko defal mbokki julit ñëpp li suñ waxoon wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma. Lu yaatu la moom it suñ bi digg na ci wax ne ñi koy def ëllëg yowmal xiyaam duñ am benn jafe-jafe te duñ fekk itam lijjanti ba ndax bu ñuy lijjanti dañ leen di woon leen yéen kaay leen dugg àjjana. Sëñ bi leeral na anam yu bare bare yoo xam ni mënes na cee xidmaal suñu borom tabaraka wa taala. Fi may daanele mooy bëgg sëriñ bi kooku mooy secret ak murid. Suñ Touba wax na ne meloy murid ba di jiituma asidqu fi mahabati cheikh. Xam ngeen ne l'islam ca njëlbeen yonente bi ku ma saa ñëw jaayanteeg moom bokk na ca liñ leen daa wax mooy balaa sa ngëm a mat dama danga maa gën a sopp ci ñëpp ma gënal la ñëpp. La yuminu ahadukum xata akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain. Kon bëgg yonente bi loolu mooy maye ngëm te mënta ñàkk ci ak njullit itam nek nonu bëgg señ bi itam

0: ñak ci mourid Seigne Touba mag ñim andalon ku ñu raw ci lool rek lañ la rawé Cheikh Mohamed Lamine Gaye jëm moy mu bax ma dara wax né Seigne Touba bu fekkon amna ak ñepp gi moy bëgg ko bo bëggé am Seigne Touba da ngay fexé ba bëgg ko rek boko bëggé rek di nga am bam doy sëkk ci yow kon lool it moy li nga xamné mourid bu né war na koy nam ci xolam bëgg Seigne Touba nak wax na né ci bi nga bëgg Seigne bi moy di jëfé ndigalam bayyi térem té rafet ki mom ñortu ci wéd yépp bañ ko diggal ci genn fan lool bu yaggé da nga yik bëgg gi nga ko bëgg di gëna yox kon Seigne Touba moko wax kon lool moy gattalu waxtaan bi amon nañ ci yéne lool no nga ci jéggulu tay ñaan Yalla mu defal lu dégg ak top
1: أنت آدم من بالذي رمت منا

0: ne ma sama net li yoon wo doxé mbacké ba Touba ngir bëgg fassante
1: bobé xéti yeg yeg yoy la won rek ma ngi fatlikou ak gëna tok san la ni mais sama xel nek ci Cheikh Ibrahima diko xalaat bam yag mané dal ki fi nekkal Cheikh Ibrahima ci kaw suuf taxawuma dal loolu dal bëgg na mu deñ ah do ko dama doxé mbacké Touba ba mbacké dem señ mo daminta bamay ag timi sa ngi bëgg jot ñu yow mom ne ko sama tank moy fassante ak yow ko leeré ndax Cheikh Ibrahima dama ko bëgg lool ba no yow mi ko fi nekkal di mom te xamuma lool daf ma metti nga xamne lool tok na dit bi jagg say wa de ngeen limu waxa yeen ko lool bi gëna bu fi jigé dem na ba ci Cheikh Jëmb ne ko loolé lay fedd lool lay feddli bari na ci lool nak ay wala rek buntu amna domi señ Modou Ablaye Fall yo xamni nekkon nañ bokkon nañ di jang señ mamoun waaw nekkon nañ ki sa yone dama ko da wax ne ko amna yene tuddé Cheikh Ibrahima Fall dom suma ko tuddé dama la ko jox set le ko jang yaran mako waaw loolu no ci ñepp ñaanal Cheikh Abdulahat mom señ Modou Amunta mom señ Modou Ablaye mom non la doone sama xarit ñew ba sama kër li diit mu fi nekké ni rek yoni wa nañ mané ne ma yone na fa ay tranga ay ndogu fofu ci kër ga wa kep kuma gis gal ko aji ci mom dama lay bëgg bëggel go xamne man sax xawma num démé ay nak ma sa gën di Cheikh Ibrahima gis ko xamne yakana dal tegg dama may makay wax ci ki way dal xamna lim doon leleg li ci ëpp buma nekké Touba alhamis gu jot damay jàng ci barbu Seydou Touba ganaw fajar gi waye Cheikh Ibrahima non la fay démé dal ndax woor na ma ne lu ko waye defal dana neex Seydou Touba te mbegum Seydou Touba rek lañuy sakko lool dal moy sama digg ak Cheikh Ibrahima tay japp na ne Cheikh Ibrahima señ bi da ab setu lako def ndax señ bi ni suñ borom di jëfé lay jëf suñ borom bala jox daram da lay tester kuy liggéey ci baram entretien ni ñi def xol nit ki lool suñu borom da koy def motax mané wa isbtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna da ko defal ay examen mu atmé bam atmé yi ibrahim da ci gaw bëgg prox lo rek né ko min surriyati mu né ko dédét la yanalu hadi salim sama kolere ab togn kat du mako jox ku jaar fi nga jaar dal ma defal ko li mala defal Cheikh Ibrahima lim am Seydou Touba da ko jënd mom ko mu nek bu doon xéti produit wala turum ki def na ca protéger na ko def na ca yam ci wara def yépp waaw légui nak Seydou Touba da ko tek fe muy ab sétu mom kuy wone ni Seydou Touba jaral na ma dara rek wala ag na ci mom fenn fi Cheikh Ibrahima la lay sét boko nango accepté mo xamni deug la soko ci bolewut mo xam li ngay wax deug non dal faaw la ko tek wa kon nak fiñuy teje cadeau yi rek moy sante bu baax sante yalla baax ci tawfiix ji ñu am ndax Seydou Touba waxtane ko moy waxtane Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima waxtane ko moy waxtane Seydou Touba te waxtane Seydou Touba da am jariñu ci ne ñene masna wax boromam ne ko talibi yi top ci sama ginaaw di wuyo sama sante di jëfé sama ndigal di bayyi sama téré bëggon na xam lo gëna bëgg ma digal leen ko ñu defal lako neena mu ne tek bama ne bu doon kuy fatte nako ma lajaat ko mu doon ne tek bama ne bu doon kuy fatte nako ma laaj ko ko yoonu ñettel mu ne ma fuñ toll xana fuñ toll fu ne di la waxtane fuñ lay waxtane fu ne dina leen tim ak sama xinu ngeenel diko dotti ci seen kaw bu ngeen bayyiw rek duma ba noné waxtane Seydou Touba mel nak la ko may Seydou Touba moy dafa dem ci boromam ba sey ci mom ba tax ma dam hayati li hayati llahi allahu dakhilan jinanillah Cheikh Ibrahima non la def ci Seydou Touba ba sey ci mom ba leppam ak lepp Seydou Touba nga xamne bokay waxtane yaangi waxtane Seydou Touba nga tax ñi ci sante yalla ba tax di ci sentu lolé am ci ndariñu waxtane Seydou yeen ñi di Seydou Mohamedou Mamoun ak Seydina Ali mi ñi leen di sante bu baax ndax fi ñu tollu ci jamono ji xam Cheikh Ibrahima Fall dafa jot dund ko yi dafa jot ndax njariñ li mëna jariñ ab jam yalla ko yor te ci loxol Seigne Touba la ko tek motax mu ne sima mu raha sirila

dem yabna khadim al mustafa yowmi ñu tuddé mustafa ya jëflu jommal surafa daane nga mbeuri soga dem sa tur wi wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit kenn gënuko sa jikko nak kenn duko am li tax amo yow dendana jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando aminatu du don ndayam babu ami doone ndayam cheikhul qadim du wajuram tay du am ngor gi nga am di jagle yow rek ko am aminatu jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax musangaay kemam madina ge taif kele touba gi le taif kele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tarba neon ta mustafa mo nek itimi tafa wirga neon ta mustafa gis nan ko itimi tam cheikh mustafa musula war talum la wax lola la nar mom lum le dik fay ko bar ken musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né budé sawar mo raw ko né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma xlatu te ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem né ñaara ngi jëm ci ci yow na nga ci yow dëgg yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki taña xwaat lendem ki fajaru dafa fanan jaxli ci ngeul mbalu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddigi lendem mu wër ba jaxlé fu mu jëm te neur la am dundub subam yow luna laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la digël non lay jëfé xaaral ma ne talil la fi mom nim defoon bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day daadi ji mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaaliss ne ku fi gerté fi am tama nga fe demal ca dencu kay ba fe jël ca tejaay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te dencu la dara te fag warna la ñi laaj dañu bari itam mu ne añ ngeen di seenu rar ki ñaka añ melni ko war bo watul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu juu daf ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxna ma ngir juwi de lewna ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bala ta mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn abderam Cheikh Mustafa jifi sangam landina ken xamul sikam xaaral maray sama sikim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñi jox ko fa lim deke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serign bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete señ bi yeguko digeluko yabaluko bamou deme ba fekko muy cheikhou nit ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neub angbonam wëru ko nit ñe di ko xam o contraire dako sigel segaluko dako sagal mu da diru sur nan sagal tolna inna jattum ndongam de len ni ma ko yoni won daf na ko na ko beugé won lu ngeen ko jox suba bangwan dana ci jot len tuddu am neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal
nebu ne sey ey bitam buma waxo nit ñali am kon de ma yak abderam yak beram ngiru beram nit ko ko def ti yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jare djub far bay lubal baye fap te bu ko weron dotu djub jurgu ne da amu yatam bind ne kemel wi ne xos te do ci yir ben barus ngir du ca ba genu xomos sokuna ba tesal dogam wutu serigne bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam so sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustafa ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turundum seigne be ci feñal ciobarem ni mel ci mustafa al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam abli khadim al mustafa wa ibni cheikh mustafa awi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan mustafa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullim subhana rabbika rabbil izati ma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di moytu limi téré man nga dugg ci camp ci do ci genn
1: hmm
0: nga oyof baxna lol waye am ko xamne ci baxu fa
1: hmm
0: ndax oyof motax xop romu mel na tax dugg ci ta genn jotu dugg ku koy yenni
1: hmm
0: nit da nga wara and ak sa xel ci doy def nit bu fekke ni da nga dem nek magu jum don responsabilité war nga xam fu nga tek sa tank nit ñi fi ndol ni li ni daw di ko wuti dañ ci faté wala yalla te gis nga sun borom boko faté rek mu faté la
1: wax
0: ni ma la wuyu nga xamale moy fi ndol ni amna ci ño xamni waxuma la waxtu yu juroomi waye manam lu jëm ci sun borom sax duñ ko xalaat bëgg na ñoom julit lan yalla da la lo defal tay fi ndol ni bu mu jek jeké rek tay wallahi alazim wa ma tashauna illa an insha Allah amul nit lo yalla ko wax ci alquran amul lu lay neex wala loy décider man diko def yow nit ki luddul man luma neex man yalla parce que kenn munu ci dara kenn munu ci dara
1: wa cheikh ibrahim manam buñ xolé batay ci jamono ji ndax dañuy faral di wax ni ndaw moy doon mak ëlëk legui ndaw ñi sakkutun xam xam buy jariñ muy xam xamu diine bu mëna yor jakka ji wala mëna yor doxal diine ji sakku ñu xam xam bu mëna liggéey ëlëk ji nan nga koy gisé
0: ëlëk bi xana jaxaso rek waye ndokk bi señ tuba ñëwé té blay bu lu won ak mom du baax xam gu mu xamoon ni jamono ji ni lay démé mo fexé mo taxone mom sëriñ bi suñu borom indi ko ndax loolu sëriñ Moussa ko wax ni dogon ko nak dem geej gi kon wolof na satan to ko billahi ñeppé dem niiraan kum loolu nga wax ni manam ndaw yi dañu sakkotul xam xam manam dañ fa dul nek jaajeef je xam nga sëriñ Lay kuy sakko xam xam da ngay tok ba sëriñ bi dina jaajeef waye amna ño xamni ci waccu na dañu ceppel xam nga ceppel waaw ceppel mom moy xaro sëriñ bi dina jaajeef dadi wo sa alquran ba mu mat jango xam xam da nga jël rek manam taf tafé jël bi dool fi jël bi tay ji dal jung dum dal dal di samp sa xel dem ina wuti aduna lolu mom mo waral fiñ tollu ni jamono ji comme non ko xé li nak jamono ji fiñ tollu ni ci nga xamné jafé jafé ko lolu do fi ay jafé jafé rek lay indi ndax li nga wara jang deug deug soko jangul bis bo démé ba wara def ben mbir bo xamné fi manam lolu xam xam la laaj doko mëna def wala boko defé mu jaxaso motax tay ji fiñ tollu ni kasso yi fex del yenn saay nga gis ko xamné ci dañ ko jox entreprise mais maîtriser wul entreprise dañ ko jox parce que jangu amul diplôme bi wala bam koy wut tamit diplôme bi da ko jënd wala ñu satchal ko wala muy ko xamné ci manam xam xam agul fofu mais dina présenter diplôme bi rek fofu suñ ko fa tégué ñaari at ñetti at mu détour na caisse di japp ko tej kon koku xam nga duul na bofam ci xitax arab nak neena man ja'ala nafsuhu 'azban ya'kulu al-kilab ku def sa bop ya xaji ngank la
1: desan desan jerejeuf cheikh ibrahima jerejeuf kaddu amna solo waye batay rek ñu jëkënte waxtu yi xam nga day bax mak mi bu yore njabotam ba dem ba magat njabotam aw ko wala budé suñ dogal suñ borom dafa ñew njabot ga diko ñaanal man ma am ñaari kaddu yo xam dama koy faral di wax ndax bo xolé goné ni ñi doxalé ndax kon manam mak ñi duñ gëna farlu ci liggéey bu baax ba bu ëllëgé bu leen doom yoré ñu mëna yor seen bop bu leen yorut ñu mëna yor seen bop ndax duñ gor gorlu ci jaamu yalla bu ëllëgé bu dogal suñ borom ñëwé bu doom ñaané fa lay alhamdu bu ñaanut lan doon jaamu yalla ñu dund ci ndax seigne ibrahima man ni ma gisse goné ñuy doxale ñaanalutun kenn ku fi jugge teet yorutun seeni wayjur
0: naam yermale dafa jeex seigne lay gis nga jamono dafa tollu fo xamné ci dafa am yo xamné ci su fi jugge manam kerta bu fi amatul yermande amatul dimbalé amatul waxante deug amatul dog mbok di am yoyu dafa don yo xamné ci alalé sun borom la suñu déwé ba mu manké ci suñu biir ñun ñi nga xamné ci ñoy société bi comme ni nga ko waxé ni sax xamé woko non fiñ toll ni kilifa bu ci fexewul manam fexé maîtriser sa bop ci li ngay def tayit normalement bu fekké ni am nga njabot ci aduna lañ ci jublu yoonte bi señ yoonte

0: dafa wax ne jël leen ay soxla yoo xam ne si dañuy am doom te bu leen takk màgget, ndax dama bëgg ngeen am kuy am doom koo xam ne si day juuf ngir bu ëllëgee sa njaboot ak moom yonente bi salaa sallam day puukari woon njabootam te yow nanga yàgg. Waaye léegi yow bu fekkee ne yow yaa ngi xool di jël njaboot te yow doo xool fi nga koy jëlee, bu ëllëgee yow responsabilité bi mu lay jural xam nga nu mu toll ci ay jafe-jafe. Yaratudu njaboot gi de simple la. Am na ñoo xam si talu mu toog ci kër yi pour yar njaboot di parce que jafe-jafe àdduna ñu ngi koy waxe, muy maanaam papa bu fekkee ne du am ab dimanche sax wala samedi boo xam si dana ànd ak ay doomam wala mu toog ñoom face à face ñuy waxtaan. Chaque jour yaa ngi teg sa tànk si kaw mbedd mi, chaque jour yaa ngi biti loolu sëñ bi pour nga yar ci gone yi sëñ Ablaye dana doon lu jafe. Sëriñ bi nga jox xale bi mu koy jàngal xamoo ba xam fu mu toll ci alquran doo ko nem doo jekki-jekki jaay ca daara ja. Xale bi daal lay dem mu jàgg rek ñu ne am mënatul jàng nangul jàng kii ni mu bañ a jàng nan ko jël dugal ko métier. Léegi dootul am xam-xam, bu ko defee léegi day daal di nekk koo xam si comme ni nga ko waxee rek Sénégal nekkul aw réew moo xam si liggéey dafa ñàkk, ay liggéeykat ñoo fa amul. Koo di jël liggéey fi ñu toll ni mën na laa wax ne la mën. Am na ñu bari ñoo xam si bu ñu ñëwee liwul si liggéey loo mën danaan la loo ma jox baax na. Parce que jàngul. Loo ma jox baax na mooy lan. Li nga war a jàng jàngoo ko comme yow lu la jox tey jii fi ñu toll ni boo ko seeree balaa am ñaari fan ñëkkuloo. Waaw moom daal yàlla na yàlla defal njaboot goo xamee ne sii daal danañ sax ci islam am ay nopp yu ñu déggee.
1: Yeesaan
0: ba nga xamee ne si dinañ jëfandikoo lu kilifa yi bëgg baram la ñaan.
1: Ok sa ok sa jërëjëf sa Ibrahima sama technicien bi ngi may soññ ñu ci njaxtal waxtu yi xanaa ñu fàttali tomb bi doon jàngat moo di ku tedd ki nee na am xëy bu neexulee dañuy fëx jëm ci mu ngont ginnaaw kenn du xëyaat. Kenn du xëyaat boobu sa Ibrahima bëggoon naa nga dikkaat ci tuuti ndax li xas weesu dootoo maanaam rëcc na la.
0: Rëcc na la.
1: Kon dab-dabaatal maanaam dab-dabaatal ak rëcc gu rëy ndax am xëy xam nga xëy dafa yaatu te ngontu gàtt. Ma misaal ni maanaam xëy mi daanaka mooy diggante fi ngay doone ndaw ku ndaa doon tut tànk ñu yor la ba ngay am daanaka fanweeri at ak juróom ñeen fukki at foofu daanaka boo amut wayjur yu baax waru amoo nijaay ju farlu amoo sëriñ bu mat sëriñ amoo ay xarit yu mat xarit ci jiine da ngay perdi maanaam foofu daanaka doo fi réalise dara. Léegi nga war a fëx jëm si ngont mi fëx moomu ci ngont mi nga xam ni nee na kenn du xëyaat. Nga xam ne lu la xas weesu ndax léeg-léeg sëñ Ibrahima da ngay dégg nit mun la non man 35 ans rek la am non man 40 ans rek la am man may faral di wax ne de da nga naan ñàkk nga 35 ans wala ñàkk nga 40 ans ndax dara du ci del siwaat. Waaw loolu sëñ Ibrahima maam bi ñaari kàddu rek balaa waxtu waxee kii.
0: Waaw at yi nga am moom moomutoo ko moom comme noonu nga wax noonu dëgg la. Tey xam nga temps sëñ Ibrahima dafa cher loo nokki doo ko nokkiwaat looloo tax sëñ bi di wax foofu ni maanaam dootoo xëyaat. Muy maanaam fi mu toll nii loolu raw na la. Te bala ngaa xam ne raw na la rek fi mu toll nii nga sàggan tey ji dem ba nga ñanga mangé loon dem ba nga gis leen ñoom fa nu toll ak yow fi nga toll nga xam ne yow kon raw na la lu bari. Loolu daal li ci gën daal sëñ Ibrahima moom mooy comme ni nga ko waxee rek taxoo muy baax ni rek wallahi zimu man laa yazaalu abida ga sëñ tubaa waxoon yàlla na yàlla xiir ci loolu saxoog ñi nga xam ne duñ dañ di jaamu yàlla ñu lay teg ci yoonu njub ngir nit mën dimbali sëñ Ibrahima jërëjëf.
1: Amin amin ok sa Ibrahima sa kàddu gu mujj kon.
0: ñu ngi sant gépp di la sant bu baax a baax di ñaan sëñ tubaa yàlla guddal fan wi yokk la bu baax a baax ak sa njaboot ak mbokki talibé yi nga xam ne ñoom ñooy teewlu waxtaan wi. Maa ngi ciy ziare nag bu baax a baax a baax sama wëllëre wu nekk fii ci Bologna di sëñ Youssoufal ak soxnaam soxna xaar ñu ngi leen di nuyu ndax rajo bi dara du leen teew. Kon ñu ngi leen di ñaanal sëñ Touba guddal seen fan defal leen tawfiq ak ñi fa nekk ñëpp di nuyu nag bu baax a baax a baax mbokki métsako yooyu ñoom Bërgu Diop sëñ Bërgu di nuyu soxnaam bu baax a baax soxna Ndey Mareeb di nuyu Mame Thierno Lo maa ngi koy ziare bu baax a baax di ziare bu baaxit soxna Yacine di ziare borom këram di ziare waa kër ga yëpp di wal bëtiku nag di ziare sëñ Ablaye di ziare soxna si ak tout tànk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu mboole mbokk tal bi nga xam ne ñoom ñoo déglu xasida online di ziare it sëñ Modou Thiam mbay ñu Baye Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal sëñ Touba guddal fanam ak soxna si ak tout tànk bi tey ñaan yàlla nu sëriñ bi defal tawfiq sëñ Ablaye te defal dëkk ak toog ci barke xaadimu rasulullah salaahu sallam jërëjëf sëñ Ablaye.
1: Ak sa jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahima ñu fàttali Cheikh Ibrahima mooy teewe jotaay bi nga xam ne moo di yoru Touba di amal tam émission ci maanaam li ñuy wax université de Ramadan wax deug yalla mu labir lol ci xam xam bi ñong lay sante bu baax baax ndax bari na ño xamni leg nga feug leen rek jot gi nga am duñ ko am wala disponibilité bi itam duñ ko am teyit wax deug yalla limay faral di wax suñ borom bëgg na ko sakku xam xam waye kiko gënal moy kiko sakku ba noppi diko xamlé bëgg na ko jang alcorane waye kiko gënal moy kiko jang ba noppi diko jangalé bëgg na manam ku tabé waye kim gëna bëgg moy néna manam ki nga xam da neewli ba noppi tabé kon wax deug yalla sant nañ la bu baax ba ñong lay ñaan yootam fa nu gudd ak wër gëram suñu borom nangul la sa liggéey serigne touba nangul la sa liggéey wax deug yalla ñu andi jotaay ba ca kanam ak kanam rek inshallah ndax ñepp ngi ci jarignu ñongi ñaanal ñepp yalla suñu borom wacc jamm ci julit ñi wacc tawfiq ci julit ñi wacc yermane julit ñi bi ay sayyidul awwalin wal akhirin sayidina walana muhammadin barke mam cheikh ibrahim fall bamuridina cham bay fall ñong lay jajeufal bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: sana ilaa

0: di wax aduna bepp ak rafetalam dem ci comité bi ci ak ci andine ak kilifteef mu melne ñun ñep tay lañ ko gëna nangul ñi lay séré na dal bis bi nga woté won tay joxnu liggéey bi ak tay ji ñoo yam ci ñun ci pass pass luñ ci deful rek bu soobé yalla dañ ko mënu ci jort nañu luñ ci jëm dañ ko mëna inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa comité d'organisation ci lepp luy tax magal gi yemb
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne basirou ñi ngi lay nuyu ci touru le maire abdul ahad ka nga agalel ñu nuyo bi ci khalif general de mouride Cheikh Mohamedine El Muntaqa hafizahu Allah ta'ala wa ra'a ayyadahu Allah wa nasara dina nuyu bu baax ci touru le maire mom mo waron tew fi waye dafa am ay liggey yo xamne ci liggey bi la bok nga yabal ko fa mom mu dem weyel liggey bobu lo xamne ci liggey Touba rek la bok mu yabal ñu fi nak ñu ñew ci touru le maire ak mbollem wa commune bi yeb di wax rek magal gi maire dafa wax ni amuñu lu gëna reuy lu toll ni magal gi amuñu événement bu gëna reuy lolu motax suñu lepp dañ ko ciy def niñ ko waxé won ci CDD CLD ba ci CRD ak yépp lu mëna doon lepp lo xamné waxon nañ ko dañ samonté ak mom fexé ba lolu am ba buñ ko mëne romb sax ñu romb ko mu am ay patch yo xamné nak cité won nañ ko té lepp lu ci mëna doon itam comité d'organisation bi lañ ci andal nañ ko bëggee it noonu rek lañ koy defee affaire vidance yi danañ joxe auto yi nga xam ni moom lañ am yépp loué yeneen auto yi itam boole ko ci jox ko comité d'organisation bi ñoom ñoo koy saytu niñ ko war a saytoo affaire service d'hygiène ñiy pompe dëkk bi itam produit yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo yépp wut nañ ko ba yemb na ma nga nii di tege tay bu ko comité bi soxlaa ñu jox leen ko bu suba wala bu gannaaw suba service di sen mën nañu tambali carburant bi nga xamni mom lañuy jëfëndiko itam ci lu mëna doon loolay dañ leen ko jox lu jëm ci éclairage public tam wut nañ lu mat 5000 lampadaire juromi junni yo xamni ñing koy installer ci dëkk bi tambali nañ ko waye bu soobé sun borom bala magal gi 5000 yépp dañ ko samp affaire courant batay autoroute appayage bi bo wacce ñaari deux voies ngabu yi dinañ ci def ay lampe tambali nañ ko bala magal gi dina nopi ñaari voies yep muy aller retour ba ci rond point Touba Fall bi jëm yoonu jannatu yi amutone ay lampe dinañ ko wutal ay lampe yu bes def ko fa tambali nañ ko fofu tam dañuy profiter rek di wax wa Senelec ñu dimbali ñu poste yi ñu defaral ñuko ba nga xamne bu lampe yi noppé mu mëna tak lu jëm tam ci juma ji ku na xam na ni serigne bi naal na fi liggey bu reuy waye lampe yi nga xam ni moko wara wër tambale ko non itam dem ba ci rond point bu ñëkk bi digënté bobu da nañ ci def ay lampe yu mucc ayib yo xam ni ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalem dëkk bi itam serigne cheikh wax na ko légui mbollem camion yépp yi nga xam ni matériel yi commune am yépp da nañ ko mobiliser and ko ak ñoom waye carburant ba cey dem itam nu meuna tollu lepp itam commune dina ko joxe lu jëm ci walu santé ku ne xamna ni magal mom lolou la baxo ambulance yi nga xamni ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yek centre de santé yek hôpitaux yek yoyu carburant bi nga xamni mom la ambulance yépp di def maire bi mokoy joxe bu soobé yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu mën ko def ci magal gi lu jëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamne muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yu ñuy doxé wala même ay affaire logistique lum ci mëna doon maire bi noppi na pour jappalé leen ci loolu affaire tali itam muy routière yi tali yi nga xamne dañoo toj ajerout ñanga cey defar lañuy defar waye maire bi tambal gis ngeen ne tambalina defar digënté mbacké ak jumaaji

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi lien bi ñu leen yonne moy lien bi nga xamné moy application Touba Monde bi nak di groupe communication bo xamné amna ay radio ci biir application bi bu ngeen ko bëssé di ngeen ko gis bu ngeen bëssé application bi rek bam ubbé ko amna ñetti tray yu nekk ci kaw bu ngeen ko bëssé fofé yit di ngeen fa fekk itam ay khassida yu am solo ak alquran sen jukub alquran bi defal nañ leen ko fa ba mu yaatu lool nga xamne jaratul leg ngay yore sax jukki waye ci bir application bi rek bo ci duggé bi tambalé jukki 1 ba 30 lepp mi ci bir nga jall touti di nga gis khassida yi bo wacce ci souf khassida yi itam mbolem li nga xamne soxla nga ko ci khassida lu ci bare bare dang ko fa fekk bo bëggé déglu radio yi tam bo ubbé application bi rek radio yi ño nekk ci kaw momit tam mi ngi nonu bu féké da nga bëgg déglu télé bi en direct itam da nga gis télé bi fuñ bind direct nga bëss ko momit télé bi dal di ñëw bu dé YouTube bi nak mom boy ubbi diko gis nga gis mbolém xassida yi nga xamanteni wër télé bi da koy tek bu ko défé nga japp ko mu gëna gaaw kon application baangi nonu nako ñëpp télé sarsé mu noppal leen ci sen poste lañ koy def ci sen portable boko def fuñu jëm man ko yob wa assalamu alaykum wa rahmatullah yalla na yalla defal tawfiq ak jam te ñaanal itam ki sos yef yi sun borom defal ko tawfiq yagal fi señ muntaxa mbake barke khadim.